khusus ento teh poci ugi Mas Edi winarak nggih. Wonten ugi Septiana nggih Pratama Wilujeng Dalu.

sing dalu kagem Caksis Mas Giran so katuran pinarak Mas Purwito. Wonten ugi Hisam. Damas sami menika Mas Handoyo. Ingkang ngersakaken tali kotang sabar nggih.

nyayap ya, Dok ya. Gak iso, Pak. Alah, sing joget ngalih, Dok. Sandirono karo sandirene. Iya, bariki ya, Kang Mas ya.